da terra e tu eri lì a padia nyoruran brumpang batang jadaluah macan ngagot tundan tinggi dalapan sepani kam rapas berang nyele jabu nuntuang da terra e tu brumpang ulu tangaluan ngalangkang